0: Iro te malu tato kainga, hae tai lahi lele ki te ono hei mai ni, me manuho ki la kua, haka tahi mai tamana ki ahi tolo, kome, ilunga tato ala leo tenei. Viki alawa te aloha mte anga le tato tamana i te langi, te tamana kumai ho ki tato ke hui loa, e ui lawa e vava la tatai ama te hui ahoi, kako tato ho kai tai pe ki tona anga le mtona aloha, ki anta ohi ngamo ki tato, kumai ho ki tato ke hui loa ki ni. Hae te tamana ila katuko tuko mo koe te avanoa tenei ni, hako mole mole?
1: Iko, Hai mā tō hoki e toli he. Kua tēko ki te wanoa tau pōku mō hoki mai tō kahe o ako i te hewi tēnei. Kāru māru roi o kuale hole po hoki te hewi tau i tātou te lahi o nā kalabi lau ke tātou ni. Tēnei nā heo o ki ai hoki ki tātou ki la loong. Ki au ke lāni mā tū langa tēnā kā kā tai te aloha te tua. Koe hewa nō bēne ki tō e tā. Tau muna tua e mā tāla o te ki te pai mā te malo tō ke lau o kalabi mai tēnei tēnei. Tēnta mā tāla ko kā manula tēnā ko unga te kāie mai ko lua mā te kaukau na te tua. Tātou pula kala me tēnā lawa. Kāi ke loho kila te tua ka tēru mā te malo he mō ko lua. Oa tau kila mai tātou pula kala me ni. Kāi ka tūlinga tātou kāi ngai lunga tau pō manu tēnā ele tō upo mō te kala mai ko lua i tā kalinga mā kupo tātou he nua. Ia ka tūlinga tātou kāi ngai ki nei mai te mā tua ke pāla ki te mai ti he he tūlinga haka pola i manu e lawa haka he tāi. Ia ko te tūlinga tato tau alwa malu lu i tau puni ka hapai tai e lai te wau tulanga te wau te koresti lunga tau pu e mawa e hoki tulanga na hawi e mahi hoka hama hana hawi na kanau ina taimi tenei. Kai ko taimi tenei a kote hana na hiko tenei na hai te working tea tato kainga ki nei na olo humalele na kainga i nana. Nā hawa noa, e ho hulu ti tato hulu hoki tēnā i te ahi ahi na hi, tato oka lahi tua hanga vē nā hoki matu langa na te o laki lua na māo po puatu ki eike hainga te hakamanga tato ho. Ia, e hoki ahi tai mea iu ngātu e hoki ahi tuki na kāinga i nā na mahai ki haka tahi atu ki tu langa tato ngā lue ngā te nā kua teu teu ngā tato ho, ia, kua hoki tato ho e kua tato e puki nā tino ke o mai ke kira ti ka hai e lato hai nā mea, ia, tau lawa na ki laka lei tu langa tēnā i tau nuku mate ia taka mai mo te na ia he la hokin ta la tu lunga ta to ka nga ka ka taka mai nga ko hin mo lia tu ke o ka to a tu ko tua la hi to ka la hi nga ta to ka nga ye ne ko hai lang ya la to mo lang ai ba mai nga lo te ne ia e to tu ai taka mai nga na ka nga o mo le le ye na ko to ke ha ko hai lang ya la to ka nga o na to no ai na ka nga ko o ko ta hi na tu a to ka la hi e ka nga e ta o mo lo ta to ke i tu lang ka ye pa to ke la o nga lo ni ia ko ta ma ka mai nga te na ka ke tuka tu pera ma ki ki a ha ma te ne ge ha ka ha o dai a ro hanga ye ne mo na ka e ngau mai ne kua ka langa mai ke ta do ma ni rangi pa ta e dua ta ta yo a ye hina kua ro ye ko tu i ta wa ma te a tu ko to ye wa ma yana ta ma o ye tu ai ki ta tang no a ke li mo mo ke ve ne ha lo na ma ro ma na ta ma na ye na kua ai langa la tu ma langa ka ha lo ho ki na ka e ngau ye ne mai ka ta ve ho ni ka to ha o ta to ka e nga e a nga mo ki ta to ni manu la ta to ka e ne na u han o lo na henu te na na le mai e hanu e hau mai mo ki tātou. Ia ko tamaki ki haman te nā ku moli atu ke ha. Ko moli oi i tātou kai ngau mai e nā ku wakalanga mai ke tātou te mana i te langi. Kai vela te iau e au ngālawa mo ki tātou. Ia. Kai mole tuko nā lohanga ki toki lau mao. Atu lawa ilu ngā hokaho mā tahu e nā hoki ngonu kinonu. Ia. I loha atu i tāupu mō kotou mo lele. Koe mo i te aloha te tua, koe tupi o tau te ora mat maa lohi kai mai he te nā tau pulenga, ke puli pulenga o tātou kāenga tātou henu e toke lau, ki awa te lunganaki o tātou toke lau ma o tātou kāenga i kina. Vena hoki lamu toke lau kuta hei vale vale nā pito e hoa atla langi, te nā nā loha tau poe mo lea tu mō koutou mo lele, i hana tau lau lai te lunga si au kilani ke tau ki te pito i lale tau pālen, i a koutou i nā nā kau kona te tua mana hali tua, vena hoki te kau hewa te ma nā mā tua mā tu tua, mai mai he malohi ngau hei nua, mo lea tu nā loha ngau tau ko mo ko tau mo manga mo e hoke ka hai ko e hoke ko pu ka hala tu ta ko banga nei tain te nei ke na hoke la ko e to lihe mo to se oi ki na ke na hoke ka hai ko ka mu te tato ko lo krame lo ha te tu o ke ta ki e tu ko ko hale o ana hana o hoke ka e ngana tali mai i a ka me e te pihi o te awala o ka ni tain te nei ni ka tain te nei ko pa ko te na tanga mo ko tau ha ka to ha tu to ha to ke lau to ha to lihe mo ko a ngana ngalu e oi
0: tato polo kalame tēnā. Tohani. Kahe tai lahi ni te tamana, ke aloha ki te tū, ke pui pui ma leo leo ki nā hevelinga hoki ka hawai ki tēnei vai a heo. Kahe tai ni, toha kou lua.
1: Ia, hoa. Pātokilau.
2: PMN, tokilau.

0: in Tokelau.
1: Iba te malu Tokelau e mole te wai tai lahi lele mateo nei mai e vei lava nei atu hitai mo te ka e ko tai me tu ko tuai te matu te nei ki alihe e tu hea hoki lava ko poko hea lava hoka hea lau mo ki tato hoki poko hea hoki lava hea nakupu mo ki tato e te matu hoka hea tai te aloha matam a te tato te manai te langi ko mo hai hoki tau ke hoi loki huia I lunga hoki te ala leo tenei, vi ki alawa te atua I nga mea uma lawa. Ne, tu mau petata hoka tau wā, kai o te atua te viki inga. Ke tuko tuko ki te koe te matua, lihe sumena kama, ko tau awanoa ko tenei hoko mole mole ni.
2: Aga he tai te matua tō lihe liu, ma te kawai hanga te lexio, e kawa te hoka talo hatu te mamalu o toke lau holonga mai taimi nei, kai mai hoki lawa ki nga tamana na matua, na kau kau na te tua na hale tua e ma ta te wa na tu pulanga ba na laiti e lunga ya lani ni wa na vanga ni tu kwa tu ba ka pitoro mo ta tu ka i nga e lunga o kilani e ka kai ve ha ke lewa ta lo ha ke mal to ke lo lo mai ka ta i ta lo te tua te wa ka te nei ko te ka pa te aliki te to no ta to na na uru ha le mo te ma te tu te nei e Paul Vegeta tutti ah no him te tutti le te ma che allo dai mio le ta tutta le tre tu anni na la na biki ha te tua ne che parte va vau ca he vedi ha no a ngali ma ka le te nei ma hai che ca ve io ma hui pe ka ka na hoki e te ha iete a to che lau ia ukilani e mai no ca ve ma hui te tan pelite ne che amme ne leo ma te lau lau ate hai este po te komitsi ka toa ke ka batu ai he hai tai lai lele de mamano to grau ka mai ke ma kueto ke lau yau kilani mai ke ma koe plato ye nao mai kita upo a de wa tal ni no ko ye te hiko nga fanga de ni ho ho to la va o au kilani na mahagi ka hota vek te hiva hapito ko tu mitsa po lo to ke lau ka tino te vai ko te ka te to mai butahi a te bai te ko te kani ko he haka he tai ki te aloha te atua awa ngā peleni mana haka tino ngā umai hai ka ko te haka tino ngā tā wano he ko te atua e hei yei ka mene ka te vai ngā kapatai ko he tai lehi lele awa na haita ma he tai te komiti na langona te hui a hui a lehi lele he lele te te mātou ke pō ke tōli he ni ka i te au lava na kona he tai te atua wana na matua e mātango hui e lepa i te au te Hoki no ha te tatu i whakapitoa, he hokala me lawe, he pangana no popole ai, pena te tupu. Nā me o male na heolo heolo le lei ma tau nuku ki te manuia, me ono huangia. Nā ka tina ki te katoa toa, ni na mana ia te konga, mana ia te mea kai, mana ia te iehu ki o tatu mātua mna ta mana, ni we na hua te hoa aili, nā me o male na ka tina ki po, nā hoa tele, nā hiwa, mana ia umalele ni ko te nala ia te au lava e kolo ma te hui hui te hoa hui a wako naka tinonga e hoai ma te amanaki o te haka moe moe pea te aloha tūno o te atua e te au la wana hai te takutala te ai ni ka matanga lava i ulai uina hana te lua mahina ova maa te tuhanga na lau lau ni ma te ngā ruenga na tamo hai te komiti loto te lua maeho lava ni hai ulai o i tau mahi hoka tau ma kai loa ni hoka he tai lagi te koe te naka tau tau tiketi naka tau tau lau lau ka mea ki nga uo ke he ni sino he ni toke lau kako to lato walo loha mahi hapoti toke lau naka tau ke lato lau lau iko ki nga la e kolong nai te nga hoka he tai lagi te aloha te atua wā na iko ma te manuia na iko ma te manuia te hoka tinonga ni waka te hai kuhe mea mana ia te teimi he ni ki kila ka te haka tino ngarwa te haka tino ai ke lau na he huia huia na he huia huia ta ngata ni na ni vanga matu ia pena he ole hore manu ia na ngoe na ki kila i haka tino kato toa ni wana huia huia hei hit nao tahi kolona na i te pona ni pe he mea haka he tino na mea umalele na heonga le mu ona ko te aloha te atua e kola ona ai la te ni te kupo te atua te kupo hea lamo he lau ma le lua ka puhulu tolu le mai ka atu koe ki lunga i tō anga aloha ki iona a wā kua pāng te taimi e haka alia i tō aloha haka heao ki te ia te taimi tau te nei kua pāma i nea wā i taka Britānia te mana i taka Britānia ni ka ko te haka au tū ka te kupte ia hai ko te aloha te atua ni ko te aloha te atua ka hai ko te atua ko tūlaki mai ma hakaali tō nā aloha tū noa tō nā angale lei wā ko hio nga te tākua wā te hakitaki tātou nā tino te atua nā tino tali tono ni te ye ni hale mahou ni nā tino ye wā ko te hea ngai nga te nā te atua ni mā kata ngata ni ko te atua e hea tua angale lei hea tua aloha e tūlaki mai ma hea hea ni hakaali tō nā aloha tū noa Tei mira tenei kai makoi ai te atua mō au kilani, mō takilau i au kilani ni, ko tenei taipi, maha au au pe ala. Ko tēnā lahe, bai ngai kolonga te hoi tai ki nā mātua, nā tamara kai, bai nā tamara nā mātua o au kilani te, te kahi opo. Wani mātua i au kilani te kehe ko, me nā naka ko nā te atu nā hale tua, la ngona te huia huia, e te hego te watu hea poti ma, o poti haka hea tu nā kahi ngā uma i e nā, te mana i kona vai ngā uma lele, i te aura wana, e te hoti teimi na tuli ma te nā hama viangana ni mawai te pōna nā la ngona e te au te hia hia nā te au mā. Tēnā lahe, e hana la vaha ka e tauru ke levo lo mawa lunga marai nā hiva venio. Nā hiva yanki veni hiva kapito, e haka hea ki ringa tupe ka he mahuta ngaho ki e o mai hatahi ai, mahuta hatahi ma hui hia hatahi ma, ni ma, ma tau atia ki hatahi e toke lao. Ni e te au la lava e hana la vaha ngai ki, ki lunga te lelei, he ke hama tau hita tāke te komiti ke tau hea ane te hoale nā mea umalele nā, nā te toka nā ie i lava, ni vina hui la te ki la tau ie leo leo nā te toka te hui le mu, he ke he mea he ke tina nā la kona nā pini mena haka ni ni vanga nā nā ini haka hui tāuli, ia ka e hulu te hava noa, ni so he mea hui haka lelei a tili, ni ko te nā laila te hava noa nā vanga ie nā taru ko te tangaki maha te lei, Ni ana vanga mahi te hoa lei a tini. Ni te nā lata vanga i te au lava i te hoa tanga tuku lau e lo mātana ku te ahu hea mua mua te mahi nā o au kuhio e ki la lagi e turanga tino e nā vanga i nā turanga tau tupe ke te au loa i te hoa tino ka tātotoa o nama li ka tātotoa i te tu nā vanga ku ki te ki pōna ni mana i mea uma ko te nā lata ke lau kai tei tō heo kai tei tō hai tō ke lau ni wā kio e hoa tino ngā o ka tito ke lau e ilo tau mai haka oho ko nukunono mātahu, ni ilo tau mai nai ka lehia, ni e toke lau, ko toke lau he ai a ta tau e hohe tini toke lau, e pikitanga ki toke lau, e tō hea matau ati ake, tō nau inga koko e kila lau weha ma ma mātau ki kila ki toke lau te lumana ki, e lai am kila ni, ko tēnā te ki kila, ngai la ona leha he taima he hui he lahi lele e te hea kuna wanga o mai nana mahi kaka tino ni. E o tēnā te te mā wanga ni, te mā wanga vena nā hui akwa tai he leo ka he tai. Ka he tai, ka he tai, ka he tai. Ni ke haka mani te atua ki nā mātua ki nā tamana. Ki heo he ka inga, heo he tino. Ka wangla nā wō nā tino ke he, ni nā service provider. Tātua ngā pita tu mālo wai e awara mai nā heo heo. Ni ngai, nā i ka lehi, te hi ka lehia. Te tonge la teo lau lau haka ali nā aloha ni, e ke haka manu ia ko teo te atu teo te lima ho aki, ni te lima ho aki, lima ho ki ki toke lau tu hai ko te tali tonu ki nā atia ke ngai e ne mō tanga ta toke lau. Ni ura ko te kupu, na hek tātou he huili, ko hea tātou nuku hai mō koe ka he huili, hea tāko e hai mō tō nuku. Ni tātou lā, te ne teime ki tātou tū, laki u taka moe moe, ko he mea e tāu tāu mahou tātou ki ei, tātou moe moe e i te atua. Ni tātou e he, ngā lulue, ko ki tātou lava he, ai ko tātou atua e yeipe. Tātou la ke lota maka ke ke lota tele, ma le lea. Ni ka nāma mitinga nā ka nāunga tō ke lau e tau nuku lava e te tei le tau te atua. Ni te nā la, ko te hewa he tai, ho he tai lahi lele, pe koe loa te mātua, te wana ka longa mai, pa ke hoa nāu, ni mo ki nā loha anga tō ke lau iau ki lani. Ni mo ki nā loha anga, ki tātou te mana mā tua. Hei mai rei taimu, te tātou te mana ki a titie, ni, titie tū la hono ka hai e, ni e hirolongo mai, oa kua, te mahi tuku hei pātu, kai koi loa kui hiu hirolongo te leitio, e te watu nā rohanga mō koe te mana, ke tauhi ma pui pui pia koe te atua, kai mai he, ke mō pia koe te ola mā lolo, te mā hau hau te tino, kai mai te anganga ni, to tēnā he wānga hia, kai hiu atua ina he ngalo la, ko te ahe hea mua mua o au kuhio, ni mo he lima hoki, te rura vai ahe hea, ni ko te ahe hea, te tahi lima hoi te hea mua ni, a hea mua mua, en ala va tu ela he ko te hono to ke la we high green lane asi ko te lua te hoi te hono te na e ki la la te tala na ga ti nonga na hoi ai te hi pele ni ho ho ai te ai ki mua ni ko to ke la u ko ha bali la ko te met ko na ha hui ai te au pena pena ka to te te va na ti tu le to ke la u ni te tu pena ai ha ki ni na va ho na kai te au na hi le te te au ta ti nonga ha la to ke la u ta u ma hai ma ka ti no te ka to to a ni ra ni ate va na ki le ki te au ta u a o te mbena pite hilin ta u a te ka ti nonga na ka to to a te ngai te au na ha na hai ma te ka to to a ma kaule le na me au me te pote na he ke he mea ka he tonu i ta ku mata u a ni ka he lo ke te mata te ori he pena vea na mata u a ni ka e to te pete ava noa e a te matu a iha u tala hui a hai
1: iha he alo hai tai o ke le mana kile ki te e hea kole le koe ki te tokalahi o ki la tau e he ni toke lau. E mata mai hoki la koulu ai vei e la kona ko te tahi mātua te ia ma te tahi tamana hoki te ia na maloi na prices hoki e ia. E ui lawa na mihi ia Nathan hewe tala no he taimi ka kole atu ni tonga.
2: Ia.
1: Hai ke ki te hea poti ia he noroni hoki la tēnā. Hako te mātua hoki lawa tēnā na na tip na hoki na waloha mai e ia he ahoe tā la mō ki tātou.
2: Ia.
1: Ia e hoka he tai hoki lawa ki e hea ko lele koe hoka he tai hoki lawa ki te mātua hoki na mātua ki e na he lele mai ahoe tā lia ni pāhe he hoki o mai ke hea poti e hoki te ma mau lele te hea poti tēna hea poti mai ki lātou ki te ki tātou ki nei. Ia he ko ola vai lea tu kouna kila ki te mana e hoki mana e lan la kei mana ia te hui le mua te hiva tu lou o tau ka tinonga ki te tūlanga te ia veo tau lea mai he kia ile le he mena haka vevehi tau anu pena hui tai na securities i hua ho maloto na mana ile te hui le mu o te hiva ko te pen hoki alo a te pen te mana ia ki te matango hui hoki ko te mana ia te mana ia na mea umalele na haka tinonga umalele na ia i hau ki la haka he tai tūkile ki te koe tu helo ko te hosting hoki ko ulua matato pele he tene te tūlanga tato hiva haka he tai tūkile ki te ko ulua ne
2: Ia. Tā aloha, tai lai rega nā ngā luenga mā koe, hai, pero ka tātou māu ni, ko hohe ngā luenga e hoai ka hana te atua hei loto, ko ni kati nonga tau anua. Hai, e hoai ka tātou ka te atua i e, mo te tātou ka moe moe vē lā ni, ko te, e, hoa ka tinonga hohongi a ni, tai mehe vāvenga na hakaali mai te atua ke te au, ko te nai tako kata i rili ke he, a wā, ve nahi taku mitzi ni, nahi taku mitzi pro te vahe o iuni, pro iuni, matua o ngā o ngā la vahe sinu te hiva, matua hele man sinu iei, ni, hei, te ve nā, te leia i taku mitzi, leia o te komitzi tata i te ni, ke loia una mitzi hei sinu te hi te hiva, ka ko ki te ak tato, hi aki aki nā siku timu koto tongi, ka hei aki tato ka ngā lulue, ka te la leto iau ko he, Ba, venga la haite to wai, lo to te lu, te te vai homo mo a he tu te ato te tu pe he he tu ta he lo to te a.
1: Ia e hako.
2: O te tu he he kei tike ti te tongi, vai homo mo a you lai, o te hivo te hivo tahi.
1: E hako.
2: Te na lo a ngā lulu e lo, te me la nagi te ngā lulu e te komiti, ngā lulu e haka ngā la to ta, le ni, ta vini ki go haka i loa, ta puaki haka i loa, ni, ta talo, ta tau na hoai, ta talo mhai ni, ka kila ki te aloha te atua, wana ma tuai tumu lo te hiva, ni? Na, uira wahi ki tumu ki tato ka nano hoa, awa, ni? Hai na hua hua, lima he huru lau laura tau ke ie, ka hewe tolu huru tupu. Kana tumu, na haka tino te kato atua, na manai na mea uma, manai te hoa aili, manai ki lato na ie, kauri lei mea uma, ma tuai ni, he tahi le volo ake, manai na hoa, tere manai na apehe, ni ne hia hia tanga tau ma mata hia hia ni he ki ti na e ona kona he na kona he na kona ta ku kila na ha yu mai te mara mala mate manni no mate hia hia na me a un malele ni wa ita tama hia hia hia te ia ni te te au te te ngali mo te kau li lei
1: i o ke la te tahi mena mata wa tu e au tu lau ni na mata wa tu e au i te taimi te e na kalanga mai e kou lua i o ko te ipula tenei a nukunonu ni nuku no numa le leilo to ikinei ho mole mole koto koto va no tene e hai mai kuna kuna no kai o ka hi hiva u malele i toke lau ni e u mate nā te hiva a tahu he hiva u malele kako te kako nā aloho anga hoki la na hea matua heo mate katoa ni
2: heo mate katoa e hana
1: te hoki la i hoka hoko te me hoki la wa hoko tai hi hiva u malele e hei eile le hef tino vea ke kohunu kuna no ko he ai toke lau katoa whana u malele ki lunga ni
2: Awala ko tena, ko tena, ko te hili, ni ko toke lau ka ko te hili, tu atu. Ko e hau ihoea.
1: Iyo.
2: Ko e hau ka oho, nuku nonu ka atahu. E ihoea rana hinoe na ko toke lau. Ni ko tena ite au, kai pei ke kila ki toho ka hino manga, ni e kia iloa te mea e hawa i koe. So ko e hukila vai, e he ki kila, ko tau ki kila e la uehoa ma, ma mao. Ni, awa ko e ki kila, ki toke lau, ma he mahua ma toke lau, katoa. Koe hea kapita tau kila ki tō nuku ki tō ki tau e ka lehia. Pero ko te haka ptoptonga i ei ai koe. Iko koe ki kila ki tō ke lau katoa. Nā mea uma, wahe tio sa tuku potipa ia ni. Nā mea tau lelei, nā mea manaya, nā mea matango hui, nā mea mamā. Nā mea ie nā e viki viki ia. Kai mai he e viki ai te atu hiri viki. Heko tēla i tau lava, ni katou, ki tātou, ko tōna hāhui, a ke loko te mea, ko ki tātou he mata tāku, e tiho tātou tokai titi, e tiho henga o nātia kenga, e tiho ke lavahe ko tātou, ko nātina tōku lau uma lele heki, to tongi hana lau lape tiketi, ka i yeki lātu nolo tata tōa, nā ka tau lātou tiketi, ka tau nā lau lau, ma nā wōke heke he, kana ka tira te kato toa e vera tai vela ko te tale ni ko te tale ni ko te a te te tale ka te hei tipa ia
1: te lima te lua matahi
2: te lima te tolu matahi te tahi la te lea toa ia o ni te tahi i ona ko maha hau te tina waha na wai tanu tale ni wako e koe lako toku matahi toku matahi ano ai
1: ona moe
2: ia ko mataku kai hau ke he mea na hoa ai ka kona ha maha uha
1: e lahi te complain ka he he mea hoa ia ni
2: Ko maha hau ka he tagi te tara nā wahi haka ro te lena ke te au. Ko maha hau ka, ka haina hana pea tai hana tau maha inga ka ehe ki manuia. A tono ko te tona matai e hie hie pea ai hea.
1: A wala
2: tau mahai ki te ngatanga tona maha ai. Ka ehe ki tau nuku te, te hiri na tuli tuli. Ka ko te mea tā wana tau maha ai ki tona ngatanga. Ko tēnā rata ko kila hiu hanga luenga e hoi toke lau maki tātou. Ko te mea tā au hai, hai he tonu mātou ke lau ki hai haka tinonga. Ma olo ki tātou ngā lulue i te loto kātoa toa, te loto i vinaki. Ma hai, hai ma te kātoa toa. He ala te ikunga na pāki ei, o ki tātou hia hia awana, hai te ngā luenga. Vi ki a te atua, ko tēnā lai te au tō lihe, na ko launga te hia hia lahi lele, ma ka he tai au te atua, i te au vāvenga. He vāvenga hau mātou i te ki tātou, tātou na he mātou tāku. Tato na he mataku ati ake, tato na he mataku he atala, tato na he makau na he ilonga te povaida ke ke nana au ki e, tuhi au ki e ni, o te fono, ni lehu lao te TCC, lehu lao te houses, the Martin Houses Foundation Trust, ni ko te nangila na iye te, ni, na iye ye te hilala ke he ke he te Montessori Sicilia, ni, te sito housing, e na iye na vanga ke he ke ho te Plenina Trust, ni e hakoko ah na ye the center of the pacific language ni na glad hey longa e pangu te ka na ka le he ta to pe ta ko ka le ya ni hey longa wa ko pro he pe ale le to le a wa ka kila ki e ko he o mo e mai te ko ye ya nga wa mo ni ko e ka le le ni ma he ma hu ta la ma ta nga ta ka le te nga lu kum te kaucha ko te na ha te te ma to wa te na ha te hi ba Ya uri ahi ate lea. Te hiva la te nei, ni? Ato, ate, whenua wa liki, te ina atoa, oka, ato, hau pali mai te kau putoa, ni? Kuma atua, te ulanga lea, te hiva wa liki, te lau mua, haka oho, ni? Te ka lau mua, ko haka oho, te lau mua, te lau, te whenua wa liki, ni? Ka kong te apoe motu ai, sau mu te ka atoa, ni? Ve, te lai, ako na atoa la iye, na ko hea pali mai, ya? Ta anua, ni, ang ta, ta rong ta tong siya siya, ni? Ka uhe, po, ni, ka uhe lea, pera, ka oho, te lau mua, ni? Te nala, iye, ta ni kilangi, ni? Ha, kila maru, maru, ha, kila kua, ta, humuli, hendo, ni? Ka uhe, hiyo, ni, pa, lea, vena, ya, kilangi, ya, wako, idoa, ni, ko, ta, ta, umatum, na, tamana, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, Ka te nei wa ko ha life pe ko ha lo mai ko he he ya no hai me ta o ta to ke he he ya o ma o te ha te nei ko te ahi o te aliki ni e ta o te he he ya ko ko te na la te hini ko te te imi te nei to ke lau ni vera ko te ho ku te la to ya o ko te atu atu raki ma he ani ma aloha ngi to ke lao
1: aloha
2: ni tei wi la te ni ta tu tu la ki o te tu ai aloha ma ta ma koi ma ki to ke lao ta tu la ta ku ta ki to ne ma ta ta ku ke ta ta tu ati a ke ngai ma nui ai he o te tu a te ki ta tu ni ke i aloha tu ke aloha pe te to nui a ko to u ma le na ma te na ta mana na ha na u ka ma he na ta ki ta ki to ke lao a to ma to na ta mana Pero te lau lau, pero vea que lo mamá ya es coe, tak manui aku te atua ni, pika mai te kawasan ada leitio ni. Te pui pero tang atas lau kilani ni, te asa hea mua mua o au kuhio ni, ko hea mamá hongi mani te hibanga ta pina pina ai, ina vanga koe te tu e tau hanga nei. Kaka tai ni, ka manui ya e te lau te atua, maolo ki hau ki tātou i tātou ka inga. Kaka tai lahi lele.
1: Hello, te matua vena hoki ke, kaka tai hoki lahi mona, haram talanga hui hui ko hoka hui hui ai hoki te te me maua tu te va venga na hai te tua ni te o te toe na palo ko te va ia he mua mua te ko te hulu tahin tu koe hoi ai te hiva na hoi ai te hiva kai e hoi hoko ai te va venga ko hoi te tua i nga tino ko te aloha lava te ko te kupu lava te ko te aloha ni e heko la tau haram talanga ke hako manuia te tua ki ki lato uma lele na aloha mai mota mota tau toke lau ilunga e okila ni kai hoi tai mota pene pena lei E vi ke hoki lo te tu hoka hetai mo na hom talanga mana i hoki kua hoka longa tuke ki te kai mai hoki lo ki tau hoka hetai mai ki te ki mato uma lele i en hoka tahi atu kai mai hoki lo ki la tona down came from down the line ma Australia ni
2: yeah
1: yeah ke lo hoki la te tu ke hoka manu ya hoki ki na tapen benanga lava mana mota tou vaenga la vaiki nei lunga yau kilani li he ka tai lahi mota vaenga e he hoi ngo hui e ki te he hoi hoki o ki ta tou pelhite nei lunga ki nei e ko ki te lahi le atu ki te ko tou e ko ko lua ko luta ko hene ko muti ma pati mo ki la tou ma la vaie na ta tou vaenga ka mai hoki la vaia e teu ha tai lahi ki te ko tou komiti e tu hea ko te hea hea ni lahi ki toke lau ilunga ki nei. Hea ka manuia te atua mo koulua ni. Hea walinga hoki tenei vai a heo. Ia ha manuia te atua ni te mātua. Ka he tai lahi lele.
2: Ka he tai lahi lele ni. Toha ni.
1: Toha koulua.
2: Toha.

alo matama whanau, fia fia, sa ili malo, ya wā fōre sila fia le tātou o tunu, ya wā lau tāpo inga. O le sa tātou manu malo i le tālunga, o le temine, o lo wha ngā solo tamu sanga basketballa tama i tai, i lalo ifo le se fulu valu tau sanga i le Asia's Cup, Women's Under 18 Asia's Cup, i le temina le nei. Ya le ala sa mawa i fōi se, manu malo ale au ta mai tai vi ele li ya ile afionga ile faya ngaulu a mesi for komiti fa foi ya male social data basket ta mai tai ya lo mau lunga betu matila le tamu fenga alo matama fa nau ya pe ona ye fo ile sia ta munsanga ona fa nga solo ya ile aso na nafi ya sa fa fi fi ina fo le tapo inga le tulu ina ia o tau lau o le fa moe moe ya ile ta lunga ile aso ana nafi ole au le sala tuta alo ana nafi le o Thailand ya fa fai ya le sa i umal manuia ya ona vanga na what's if you that to know o na minute tatu se eto walfa tata nonga mle fiongo ale le fiongo le pepe le fiongo ya tala e junior lene ya wa voice fa boponga le tautu fa wow ala u digital pacific

sfumo leo no minute wa je nele to la ivan faso song wal jato to no fa wa wino le tau chuo le sapati manuia ya wa foi ya le longo longo po ile ina o lo ma malu samoa ya me o tutupu le nganta ya te ronei a so se tafa fio lo kelo pe fio na fa ilo atu ma futa mai se tasi o tamali o jato to no le tau fa ilo le tau tu fa wa le digital pacific a me se foi ti au marketing le fiunga le pepe fio mai ma dala mai au ila wa fiunga ma lon se fo manuia le nevia Ya ilanga fi fi lava le ni ha fi fi ui le malulu ya fa ftai le tua o lo o mau pele ma fan fan na ona au i tu tunu ainga te itasi ya lo vionga ya da tau te le ia lulua wale nisi fo yo au nanga le mtanga nuenga yo a me lo vionga le ni vai tau malulu fo lunga ta

0: fo i ungo talunga pe na ye nisi o o fa nga tamba le nei nei va yeso
1: ya a ba nga ma sa ni la la ngir ma lu lu ta tu ya sa to ba na le o fa le tu il fulu e o te tu sa le le tu langa le o le ma lu lu ta tu le wa ye fa to stu sa isi tu sa ya ba le pe pe si fo le fulu le ye ya e va ve na mo o ya le ya le na e fa longo na e fa i fua tu i te leo o clinics ya le ya lwa fa te alo tu i ya sa wa le mua la ya wa fo na mai ya wa misi fo nga lwa nga mani so fe au ta wa to to mani
0: le le vale sa u nga la wa fiunga a me se fo i ya le tatu pa le fe nga ye ma fa i va mi tu te se se alo wa fiunga wa pe we ma wa ta la tele le au vae nga ya nga i me sa mo fa me wa ma lulu sa mo
1: a foi o levar na ale a o tatu do e suingo le volta o foi mas tá bilongo na lang e se o mangan mele ye ya e o ia o telefone o li poti fo mai o ta o va li poti mai foi ma pe ta fa se se se ta la ila to lo nga fa mele vai ngol he o o tu lang o se o mang ya le o tatu va ye ye le ma sa ye se tatu wat lu ya le ma wa mer to telo la to lo no fusamo ya o va vea wa yo ma to fa tu tu mata wa o tele na sfulu lu di grease fu to di grease le ma lu lu ya o lo la lu ya fi ma lu ma vai di ma ya ma sano lo pe to ki ya tu sa ma mata to ya o ki la ni te le ma lu lu la ye lu ga na te min me
0: ole ole va nga na pe on ta fa so vo le def mai ta wina ye ni si fo yo fa nga malanga o to ai to nu mai ta to no ya ole maula vale le moli moli mai o ye le swing ai si o ta to no ya ole fo ta to te fa lo ngoi nai nei ya te roni wa ma ta ona si si ile tau ma lu lu ya pe fo ona e fo tu al malu le to no moni au ya ile sa ilinga malosi ya me se fo tong tinga fa fo mai fa ya le tu ya me se fo ile a put put yo nei fa na ole wa to ya matalia le le wa mai al vaya so le dei ya malo longa na ifa na wa o nga la ufiong
1: ya o se si fi nga ma tua
0: ni la
1: pa le dia pa ya so de na uma tu ya o tile na le a pa nga lu nga foi ni so ma tua ya o no no no no foi i le vai ngol fa na ya o e pa ya de na te na ya o le ya mau ki no la la va la so me ai ma a fa ti no foi ni so fi a we ta la fi nga ya e pe o ma tu fa le
0: Sano
1: ta ya hui a matan tu fi le mu te a lo le valu o mori la onga ya le mu le mato kale te ta fo li tolu te mi o mai
0: ya o koe vava o
1: ya te vava o lo koe ya o nai tu lana la fi le mu ya la ma wala no e fai nei nga lu nga mata uta pen pen na voli fali
0: a
1: wan meli e ta pen na ya so umatu langa le ye le to te le male ya ma lo la venei ma tulon sa le awa le o te umu a fa fo tau sanga
0: Ya te luana kuata ye tuli atu ya uma fon neta usa. Malo, monia u lisa unanga la ufionga. Ya fa malo fo ya te uto matua, e ma matua uma, malo le onsa. O le ala atu e fo ita maiti, o lo noinga, ya ua mawa fo isina malo longa li fali. Ya la ufionga, ya a o tatu yai, ta uma fainga le tatu manu sa mua ili ni yaso. Ili sila sila la ufionga, ele ma ima ya leo maya Romania leo maya. Tolu sifun fitu, tolu sifun valu. Tasi pele aina vaai, ta uma fainga le tatu manu sa mua. Ya ile maita watu inai tamufainga fo inai alo mutamfanau ale tatu tunu u ya fo fo combinations vaenga isi isi mai alfo wite tau pitu itua sisi lala wafionga o anisi suinga te tau na tilu tilu hei tatu au mole fainga malanga wanga etuai mutape nangal World Cup
1: toto manino te luae o lea ua o ele o yeise na unauta inga fo ilele tatu te lua yo la marrol tatu au
0: nilo
1: ai o le sili o le o ye ni tama a e a matan ta alo fatas ya matan ta ma san ni ala tu ta alo de sides
0: nilo
1: o tama ne ya ta no ngana ne ma o le lucky ho ya ya o afiki ho le polo yo le tu avo men ya te lo tek
0: nilo
1: ai ni ma to ai ma na ya ta no ma na ya le le fina ya o le mel le ye ya o le fo ye mo le sia va no fa i wo ta sanka ya eto eta alo fa fa shi fo
0: ni lo
1: na o fa wa u ya ta mi sanga la val nei so ya tia u it fa ya o nga mal la to pu de ya ma nei o le wa ma to na identify ya ta mai Yeah. Ah, yeah. E ta una o ta lunga ya novema, ya wa wa va no mai mai. Ya ma ma ta fai la va la to fi feeling wa fo ta pena to di por la langi to san fo.
0: Ma liele sa no anga la wofiunga. Yo o va no fo ia. Ma wa ai la va no mo nai. Uso fo ila ite o ta mo fai mai. Ya e fa hali fo li taleni. Ya wa fo ile sile sila ila to fa ya onga ma le pulenga. Ya wa ta pin penanga mo le world li por la langi o anga etu. Ya la wofiunga ya ne te wo fa muta ta fa so e meta ta longa. Au te no la wofiunga ni si ta la o leo leo ai fo e ma fa so ai li to telo le tunu. Ile alo leo sa mo le sunga ya Jerome Luai. Il fa mutai nei fo lang kon karate le kalapula kapia le West Tigers anga ia tuta sang fo tasi di tausanga ia mana tuto tele ia inai suinga la iti ia wan tapen anga mole anga ia tule ipol a mole awale matai al PNT ia lo fiunga o ni ava no ta u nei e fa a tatala fo inisio ava no mo alo matam fa na o tatu tunu ia te au
1: ia sa ngo fie yo le o fam to langa che rom lua yo le mele utupu a e ole ol ta longa le olato o tanga ta fenga luenga
0: a ma nilam
1: ole la kapihlik ole pisinis a o fai mai ta malo yo ngar le company a e le mai ta watu wa le a wo ye ni si fu fuanga company wa le mana mia oi ya e fa petu pu tono so spisi ni si manga wenga ya tulanga fa pena
0: ma ni lo
1: ya ai uno tatu va va ai fuile lo tatu fa per talo e e ko na talo nga o tanga tala ta alo tan fa ngal wen o la to fa ngal wen ngal kala a fa pe mal tala pu wale tala fa ngai fo i fu fu ngal kala pu ma ma le mana mi anga oi ya e fa tino lava tu langa e pa le se ngala ye o la ua a la fa muta la una aluai nei le fa i wanta sanga nei ona lu le parmata ai ona ona la vai ele West Texas ia le 1.2 million e tu sai la pe ele West Texas le fitse la wafi ia ai pe parmata le lima se la wafi
0: fa ato aile
1: ia e tu sai la ia luai ia e mo iwa luisi alo tu mau pelan tu pe maua o na le mal die le West Texas ya vese ya ya o lo no winga la le tupe a West Texas la wa free ya la to lima se la pa ma le 1.2 million de sa pe ya luai ya la fit se la la la wa la e to ni la to a le si dima se la le wa van lua e tom fai la e to e se ni e e si tam no ma a mi se na to la it ya o pe o le la to vaina ya ya la ngol to te le pe wa papia ya le je vana le se maya pen ya le fuwan e se atu ya ya ta si te sanga le pa mata lu le papu ya ai rata vai atu e irme o la e mo tu pe luai la e mo pe na te si dona ai na ya mai le ye se afia nga fuwe le e ta pe na mo to sa mo
0: ma li le
1: o le u mo ti no a o le ta to a numero no le po numero fitu le
0: Mali.
1: Ya fa ya le di le o ya penus. Ope ola ola wa le o mau tino le ono mal fitu na ta to.
0: Talangi.
1: A mole pole la la. Ya. Ai ole sinia sirifo. Ya fa mai ta la luai. Ele mana o ye no fu umi o le le. Ele was takas. Ala la ta pune ya no mo isi ta mi ti dai. Ye basika la la ta wat ya mai. Ya o se mer le fo. Na wa lo se mai ala e mau alan tupi. Ya la wo fa avno le stu per West Texas wa le atina e no la tu players mole mole lu na ya a ya tau ya o le te tape no pe a fuel to te lo tatu ta male e tau ta pe na to sa mo ma to ai fa fenga ta la vele il fa ya o al pikin no ta to ta pa e pa u yo tu la ngale o te lo ele o fa ele o fa inta le pikin pe o tu la ngale e lu ai ya mal ta male o le penus ya le numero ya taulang ya e pio la wa ye wo titi lo ta to wo ta to wo no mata to fituna
0: ma ni le vale sa no ngala wo fing au ta ye ile ta to au to sa mo le fo ite fa ta ta mo ni a o se nga lo nga fa fa nga ta le la fing ai mal sunga ya pe ni a mina a ile fit feeling on ta do to sa mo le pol la langi o le fo wo to e sa wo ile va ni ta la no nga ma le suyo sa mo le alo sa mo le sunga ya tino fa so ma le awi ya ile fa tal tal no anga fo i mole au po pe ya nga i au italia pe nga i mali to samo a o le fo wo to a mata no fa ti no ta no a se fo fo ngola fo nga mata to e ti ti lo ya ya ti no to ya nga i mai lo e e fa nga le va no le mole mole po le la langi mole au le tu no ya
1: te au fa isi fa nga ta te lo le ole ole ti ti lo mai nga le au samo no le tu le wa ma toi to te le o forward sa ta to le ai mi se lo sa pain has
0: pain has
1: ya o isi tu langa na a o na sa matino ya wa ti le na fenga ta le le fit feeding o ai ta to pops a o le ai ai a wa o la wa matino a pain has ya o le ai Spencer le new ya o lo ya i foi ya a Junior Paulo ya se vanga na o ti tiro fa ya o ya onisio tamo wo matua ya ema na omia na ya ni tato pops wo ye mo paru mate so so ni a penhas ai ya te a wi po fer lava o tu langa le ye o penhas o na lau komita ye se ya samo ai ya tino ya ya na fa ngo fie fo ye ya wa a ali australia mo tino ai piki australia ya sa fo ya tato ye mo tino wo ye mo na no ya tato ai atea uile o yeset pūlinga o le tātou whaia o ngai i pūlanga al fōwets o nol tō tilo i lātou in whaini whai lon whiriwhiri.
0: Mā lia la vale, sao noa ngala o fionga. E, masalo, paule, tasi fōi ne awan Pasifika e oa i li tamutalu. O le au le nea le tō Samoa. Ia pēna e sao noa, o le awha a whainga tāle, tau mu whainga fō ele whaia o ngau. Ia, mā lo vavtai, la o fionga, tā wha soa fō i nisi pi, au nisi o vāinga pio ni wha anga tamo, le wha ingo le neva yaso, ia mese tā pina penanga alu alu ma mau, a le tātou tō Samoa, ma le manu Samoa. La fatu la o fionga, nisi fō i o a tātou, a wha lau i loa, wha i loa wale si le fia le tātou tunu o le ditu sa Pasifika.
1: Ya ole tato fa to ole fa nga solo e manu malo ai ni pe patala o loa e fa i fa ta un back and say di ale nga te na ya o pe pa em fa ona u tu ai la u ta va le le le pipi por pa mu va anga le pipi ya e ona so relente ne na fa ta tu se imo mu e lima ta tu fa i longa manu malo e le shopping voucher back and say se la ta la ya ma le va te u tu ta va le pipi ya ma irwa ya tu ya ta tu fa longa e lima na se i moni fila ya e ya ta tu va ta sta man malo i fiti ya e fa i va ta sta man malo i tonga ya lo i fa i va ta sta man malo i ya van wat ya fa pena fo pa puni kin a o ta tu va ta sia le e ta tu entris mo sa mo o le ta pa na fa ta man fa lo lo e lima su ta na ta pa na fa ta fa lo lo La fole le numero i sa moa fitu tonu tonu ta si fitu vanu lua. Fitu tonu tonu ta si fitu vanu lua. A le numero i ni sila na na vili ai le la fo inor top up lea. O le onua tasi. Onua vanu. Tonu tonu fali ma vanu. Onua tasi onua vanu tonu tonu. Fali ma vanu. A fai o e lea e ona inor top up lea bon numero lea. Lea sa la fo i sa moa. Ya ole we manu malo tato vato se lauta la e felito fata u le pack and save. Ya male vato se lauta la. Ya utu wai le tuta vale. Ya ale fe lauto e ta penna le se tato se. A mole as for really. A ole vai aso a sang. Lo lo hinga a faisa la fo fo isa uta pap. A tolu suta la pe si li atu amata mole as for really. Ya pe la fo fo isa u a tu pe isa moel mai kasa digisao. Tau se lau tala ni usila pe sili atu. Ia, e whangata tatu entu sili pola stofi. Ia, fai fulio tatu se ilas whareili. Ia, nai lo fuila ia poi lato o lea whapeon whamani eina toto o lmaninu. A le tulangana lewa yeli tatu se imo mua.
0: Ma lo fa te lo fiunga le wa ma ua ya ni si fo ua ma no ma lo po fa manu e fo ile ma wa si fa manu yanga ta ua i mo le vanta pe ona ta ua si fa si lo fiunga le ma ua swafa
1: Ya, ona na onu.
0: Na onu mera am. Ya, ona lele, ne ufa mawina.
1: E matu te wala au loma fso ta iye. Ya, na fato ai loa lola, ya leo le swa fao le ona, ya, le numera le ni sila le sa fao nga e la foi le tapa. Ya, ma la fso ta, e foi le ainge sa mua wa ifo, ya, paise sa sa mua. Ya, la am faifio na mawal tangata le taunu, ya le tapa, po le taunu, fo ya ile, le selen, ya, ai.
0: Malo,
1: pa malo, si malo lango ile. Ile tato a fatto Ya, mo la to fo yo lo ceiling yal tato a talo mal tato un.
0: Ya.
1: Ya, le tato tu al tato tia marketing. Ya, na un fayona mo wai le tato location le Mangere East, le 7B Miami Street, di Mangere East. Ya, orom fay fon to wasi asi ol moto sa mo ya tia. Ya, lo fay mele na tato tu ai le agency al tato Bluebird. Ya, na fo yo mo wai mal tato vaisa salapa le vaiesi male a vaita malingi. Ya na fo mo male ulu male maltato purple taro ina ya otantu o mana tato atia marketing or fanga solo ya en fai fona nga isa ulu mala to website tia marketing.co.nz ya lo mo mai fa mo mo nga le lato to tua ya fo ni ngalo na la fo sa u a talo fa vauta ya wa cash power lo ai nga sa mo ya fa pena fo pe na fo sa o fa lo lo ya wan fa ngo fa tonga mo nai ai nga Ya, yeah, ulum fai ulum fai ulum Pacific40.com e lato tau tua al Pacific 40. Ya, yeah, marvanga munu muli lea a toto al menino.
0: Ya, yeah, ole
1: le tato a Summer College STEM Project 2026. Yes. Mwle fafo wina o Porto Science Tolu a le tato Kulisio Samoa. Ya, lewa a mata tato le stala o tato ngarwenga. Ya, yeah, ese lau tala ni usila ngai lunga le stala ilungwa. Ya anga ile tato poloketi le mata mai lava le aso astofir vason te nei ya mai fatu afa mai tato le stala a ile aso to nai aso dos fuluivo au kuso ya monis fam telanga anga isa ol tato a Facebook page al tato skopa New Sila ya pete so tai mai foi ya la numero on watasi limono to tolu fafa ya pe afete fiel stala il tato polo keti le fa fu wina o tato potu science al colisio Samoa pa feitele toto a manina mol mato a vanoa ya manute le ina fo ia se a un po karan fa nga solo ya lo e tau tua e fo mo so tato wat no nefia
0: ma lo va feitele la ufiunga tu sai fo ima le tato fa tato talo noanga manisio fa la wilo a wale tapo inga malo e sio tato wat no lo feitele tu mo la ufiunga man fatua man nofano ma upele ma fanfana nefia fi ya manu e fo ife a umanga luenga la mateino neva yaso Soy fua. Yere na Samoa, ile ni foi vaingo le fiafi, wale tau tua faa wau wale Digicel Pacific, TR Marketing, talo fa vauta, ya ele ngatele na nisi o tau tua e tua le tatu community, pio na faa la wilo ai, se tese polo keti tau wale Samoa College, kwa lisio Samoa, ile toe faa lele ina, o ana, potua onga pe ona ta wale fiunga ya leo pepe tala ilene nisi o faa mtalanga wale tau tua faa wau wale fiunga ya leo pepe e te mau wale telefoni o luatasi lima ono tolu tolu faa faa o luatasi lima ono tolu tolu faa faa o le faa lawi loa a o se faa ilo fo ya wale faa funga mai o e o le tatu tunu upo oi lava e ona ina le numewa lea ua manu manu le nei fia fi fitu tolu tolu tasi fitu valu lua numewa le nai Samoa ale numewa Mea inei New Sila, o lua tasi, o lua valu, tolu tolu fa lima valu. O lua tasi, o lua valu, tolu tolu fa lima valu. Wa manu malo ile vauta, se lauta la faya ila vatau ile pack and save. Ya po ole utuina olo usa se lauta la petro vauta. Ya fafsota ile fiunga ya lau pepe monisio fa mtalanga. Ya wafo isia fa manuyanga ta ua male fa afonga tatu watunu. Tele male ano anua i awa unanga le fionga ya lao pepe fa malo ya il le fionga ya lao pepe male tautua fa awau le ngata le fionga ya lao pepe au le fionga falitua ya falute ya male awa unanga ti au marketing talo fa vauta oka tele ni nei fa mama venga mo itatou ono alala mapapa au in New Zealand nei ya walava ya le tautua aitau malele isi o tatu otunu o Samoa lo o fatali tali mai Manatu o leo wa tawulunga hai ma le polkalame a le sapati manuia ma ya unei le feunga toto li ma tote aswa aswa tu vai malui po inga lo fa afonga Samoa ma tote pa ye tu po ye aswa tu vai malui lo utu fina ngalo tu sa ima le tatu utautua wa le mafai ona fa a o ina atu ilunga upinga ta fai langi ya pole apio folinga pe ona masani yai ya ona o nisi lava o fafi tauli ya tatu masini ya manatu ya alofangia le tua se tayawa mua mua se lao lao le leile lumanai tatu tue mafuta ila stofi pa avantu ini sui fuma leola ama ya unele nei viafi manu te leina fasa usangwa na tatu tunu umanisi o por kalami faa wau ya malefionga ile faa fengainga le sunga le faa fengainga o to aitau numai ya wal faa vawina o le tautua lofi te leatu Samoa mo oele atu nubelea

0: Ko
1: te profeta na maliu, to e tu mai, e to e mai di hula, e ngai mingu ki aku, ngai ku mai, ko e fo i hula, e longu mamaku.

0: makule kali e pa mango fa tu
1: iya sana mai wa
0: pa do kus ulu oi pus ulu
1: pa ta auto es furvo pus ulu se ve comen
0: ale lo fun si se an sala uma
1: sa Pataron chat falau.
2: Alo para os tu con fa fenaino.
1: Oi. Mauri. Maro. No.
2: Maro no se fu. Maro le se fu bangia bare lagi mamba i la usuma de. Ha fa pena. Yo ta pa lo malan au di de. Mamba lo le poca la de tu fa ya mala fono ya mala au su uma.
1: Aro se fu ne. Ya le.
2: Alo le. Ya i ya le di.
1: Ia suba ke ole ole ile frisiri mai a mai fono. E fa ma un ier fa punga re e un miso i fuga ka pa ka ma fa i me feu.
2: Oh. Ie se ka un fa i fo da so fa ka vai vai.
1: E.
2: Ma ma ia le si. E un mi e so i fu a o sa o.
1: Un miso i fu.
2: Oh. Ia a kon vo ia e. e kau kau ang iai de ia a ke mga kua uia e umi asa i fua ka hafoi de fatua tua de eri e a kong fo ia e au ngā ia mea ai soso angi de ola malo lo ingo le tino ia e pei ale au ngā au kua ole ola ia ole alofa ole rii Ole ninga umi le soi fua ma le hola e maua e tangata a. Le pe o saka ikanga kama i sua fahani.
1: Ai.
2: Au ke mga kumua i ngare a kawore. Ha hup.
1: Ole i a malai fungore am kawan kau. Ai asa kwe.
2: Tau
1: namai.
2: E i koina siaka kama i.
1: Tau namai.
2: Maka upule pe kana whenga inga Fat fong fat pi i aku po i le Maka upule po kalame nga wa ka akia i maa mea
1: Tano
2: Ola ula ia maka up Ole mele ole loto Foi ia wa e pose mea kala whenga i le I kanga kafo i ia wa Wa whaola inga mao i le ri Eo i kapua inga ma me whapenga pese mea kala whea ngai le eo e whakau te paloto a. Ia wā le wā po o sifia fo ile mere le wā ile le pāwa po le le wā koro sifu milionga kāra.
1: E rāi.
2: Ia ere pingi a hoi ako a kele wa a pākou le gawa ako a i le vāna.
1: Vāngi. Pa vongo ja tunu ure mata upu ole utang ftala i sauro yai ftala yai ftala ngai ya pauli se metal fe ngai tanga tan lotu ona tong ya la to pe paloto
2: ya ma ya
1: pa tai

0: Ai sa o mako wako.
1: Ma di era.
2: Asa te manga kuele tau.
1: E tu te.
2: Au di pa mali e ku. Rene e ni monza manga. Monza manga ba o se o le di.
0: Sa no mai malo finalo.
2: Ora, fa ver cura. Ora ku jesi ku e moko ele moko. Na ele isi te ia pauli.
1: Ia
2: de ai ku de ai ku fa ka.
0: Ele tar fe ai, ele taui tamantar.
2: Ele sa ele si ele tu na me.
0: Ah, ele si si ele tu.
2: Ori kau sangan ke ni ku moku wa.
0: Oh ya sa fai me ya tau sangan esa we omi tau sangan teni. E fia fa fia ngai ma lo nga mo so suka la ni. Ilu.
1: Ma ye fi si
2: kasi pe.
0: Kasi pe, aire kasi ola.
2: Kasi uma.
0: Okay.
1: Ele ngo po malo mo in ka nga ka ni me po ne nga boy de o yin ni ya boy ni fa mo mo fa pe o le o ta wa nga le e pu le ale lo to pe po po le ale fa po kala nga po te fa sa na la mai a wa le me ra mo ni lo to so de wo on ka is fu ka si ba ka ma lo fa lo mo mo i si ka ni yo e pe to la nga le wo wo pe bu ka u le mau kong wa ro o pe ni ma lo wo o ta is fu ka si ka ka e ku ku sa mun de na e pe o ku la nga nga po o pe u ka u po ka ma sa lo mi a vole lo to ma la u ka por ki por pa la ma vole lo to
0: ku so le o fa pa la nga mo mo i si au i si au au ri nga ma ko ma e ma fa inga ma wo lo to ai ku sa ke le lo algu me lo lo to e e ma wo O nga kalkala ngoa lola i o ora au milion ea lalo lang, me au milion ea seku. Chau vai bisingis. E lau ke oi kokongi umma agu mela, ngo mela loto. Kusa lai e le esku ea kere la ikiki arong polo fiki e mauai. Wa e pe lau ke oi kava umma agu mela nga. E nga melola i o maro fasoa ila kou nga. Ah. Ya pega o que le qual é no meu lar malo ele tu cusara o oilo la la cava foi no lar ambo que no lar mo ele no tu pega que le ya pera de co co ongo ya ca camillo que ya era oficial la cu ah con el sitio de Sivaenga, con el sitio de Sivaenga, con el sitio de Sivaenga.

0: e se soinga o ngumira inga ia kava a ko ia ngumira lotu kusa la ole e mo mo ki ola mo ai kusa la la fa so mala ko ye pe ko fiera ko ye ele ki le ki la profi ki mo ai ole risk fo ila menga ingi ke ola ki a sipe pa sisi ka yo ole nga kusa la la va lua ila ir ka ka ko kasi mal group le nga la ku a au au kaka ye ke la ko kupere nga la ku ka va mo mela a Kusa la pega esfu kasi ka kamano. Le lua la pong ka kanga esfu kasi le.
1: Le awari i aia le.
0: E pori mea ora e. I le pesa o fuira se awal palpala la e fao nga awa e. Ure i fo isi fa mau bonga i. Me yo kfai kau enunga ore. O pe kfai langi. I ngai kele o kanka sa mangu maro lotu. Ela ikiki al pasengi o kanga kala e mangu ia fo inga le successful a ir kai umi a ar kera iska ka ele umi ia iska ka ele i a ko angi i kupe nga maua mai le a te lupara e hei ia ia vaenga isi ia isi factors isi vo inga e umba ia ele a ia ala inga i kakara sa mangu ia i fo ia i pei fo loto sa mo a ai pei ora ga pure ke le ke mo fa kanu pe ma ka ka ka ka loku a ka ka ya tal tonu ile tua ona ona ta aro ye ta aro a ya
1: ma ni na ye wa gi
0: mm
1: ko wan o e yi ka ma ka le o ke do fo ye o ke ma sa ni
0: mm Uso ko inga, ko inga mafo fungwana nga is, mafo fungwana is sa oira chuk sa rauri esa unu mo Facebook. Nea, la kure inga mese nusu. Fia sika de kia kia ula ele, ele asu, ele vai asu, ya ka umere afa ibi. Ia, kusa calculate lo mai, a nga va apea la es furu ka usanga ika nunga euro. Ua, ai fa apuku lo kupe, pege o moho sa u, sa u kaavare ka unga ka, ia sa sini mero ka kala. Fia, ira u kaavare ka unga ka, ele isi eme, Ya la le mari que pisa y fue
1: oro.
0: Esa ola guay. Pero nga fa puku ku penga fai e pu. Yo va va pele sa uno maia. Mala fue un cuacu ka usan kengi. Mer ka usan ale sa uai. Sa lo pobre varu fiero sa uia. Por fiku fiero sa uia. Y mala fue.
2: La lua.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Pe sa o fam pungale umi soy fu changa tape fa nga ia mo mo me feu spices ia male ta upura na mai e pauli pe se me tar fe nga itanga ta lotu ona o e kempu a togi ia ta una lotori mai ta ia nga la ia lu al mo fu pauli ni vaya sul cos fu mio ok
1: no be o ia va ni E se asa ka saka wa ai ke ni lo na me o pai lo ma
0: fa so so inga lo
1: ma ma fa o pa ma wi ke do ale na a gere i la re ga ale na o a so de le go ti bin o o le
2: me ko
1: o ya na na o ki di pa ka pa lo ki so o mo
2: Ia fa petai ia pa
0: Maka e kalfe a ngai.
1: Ia wa, faa soa ku lo, ka maa nga maa lo hai a ni. Lau sunga ni fafeng. Nga maa lo, ka maa ni loto sa mua. E di maua la ni faa ilo nga momo, e nga maua ni pepa konga ni lo kuurua. Maua ili, ni sifuru, kolu mongkupu afi. Nga maa loa e lalo ka maa ele ili kitalongo, ai nga maua aliang e maua e ele kuurua. Ia wa lalo ka maa e maa e fie fie wa lalo koi inga e saa kaupu ia pepa ia, e maa e kele nga maa loa.
0: Nga wanga i maa loa mia.
1: Maua nga maa loa ngai kai lima se lao, kai afe mong kupu. Ia wana nga maa loa kele a ngai, e koi kia su lima afe ai al kuurua lao le loto a saa moa.
2: Ai ala kali e rokoing.
1: Ia a waula. Waula ne le sapo tinga le loto. Pusa waule le na kuna gua mas pansan na le.
0: Ngao ngara le, ngao ngara si furuma kupa fenga a rokoing.
1: Ia.
0: E
1: maa loa i oro pa maa, le siang o maa loa lipo ngisi e koru su afi.
0: Koru su afi? Kulo?
1: Le siang maa loa, le maa loa li vai aso le ngei e ni maa afi.
0: Ni maa aso, olo.
1: Ia.
0: Ah, se kia
1: la. Ao le koru su afi nga wa leva. Wa po a su, wa lima a po kai situ kausanga wa kia. E nga maa loa i foi langa po ngisi.
0: Oh.
1: Ole laki o lo ko mai.
0: Sa o. Ole la ya, ole la se kau ya mau ha isi ya.
1: Ya afu na le.
0: Ya lo ko ka um. Ya
1: ai se ko ka.
0: Al be si di ala. O me si di ala i lo uma ko fa. Fa ka ka lo. Isi di ile fa mau isi lo ko ma fa fa mo ha me. Ah.
1: Ya ma di.
0: Wai, e fa so so inga fo ile loko. Ma ko fo po yesu me ile o a a ile me ile ko o e mo ko loko a o ko ke o nga o ke o nga ile ko a to ma moni ya a ju ja la e pe o ye ke o ye le se me ye wai o ka lo nga fo me a it's a game ai e a ver ma me a ro ro ko ma ma ma e wa e o sa o ile pure o nga ye ko lo wa Wai fale a moi de si.
1: A ve van sa un mo. Ele nei ya ta ko vai lei fa lei ma lu. A a ta ko vai nga le la fo ma sa bot le lu. Ele ya nga ai. A ma ok.
0: Ya ele foi foi gai no ke malo, e peke le malo e nga se lu nga ko con ilo lo ocupe lu. Ya mera le fa ko be si ni, ele si le ku o wai. E uma ya ke le ku per pisi si lu. Ya ngau ko fish food wa fe kakara ngau. Ikusa
1: pi fa pe ngala ka ika wa ai we. A la ki ya ka ma fa e la ki. Ya ya.
0: Okay ya.
2: Ong ya ong ngala u bus pa ya.
1: E a fa na sa mo mai.
2: Ong ya o la u bus pa ya.
0: Sai ka mo oi, ka mo ngai ya u bus pa.
1: Oi, ya. E ise ma u.
2: Matai eu não foi por luto fa.
1: Matai eu tu é que matai.
2: Ele é o homem mais tu. Ele é o homem mais tu com lua ele me faz.
1: Matai eu
2: tinha foi mais tu.
0: Olha
1: olha olha matai eu tinha foi mole foi.
0: Oh não. Aí vai o mamã isso.
1: Foi por tinha foi mole.
0: Lu fur fa.
1: Lu fur fa.
0: Outro teu ona ilha tua. Oi, tá boa. Ele foi ona ilha tua. Ah. Oh, ia.
1: A vai ino ilha.
0: Ino ilha tá se fa.
1: Ai, a lu foi ilha.
0: Lu foi tá.
1: Oh.
2: Ino le tupe.
0: Ya eles foi pungai bom boa cru foi pungai aí me vale ah
2: Yoi
0: ou na ilha tua a to mamone oi como que pe mule Atar vou tchau lá o tchau mai
1: Ah
0: tá bem vai pai É se vou no ia vou
2: Oh mas eu vou ao jogo
0: Vai vai
1: lá o fioca
0: Sa no me vou.
1: Tenho que ver shop vou, só mar com o Pokalande.
0: E orca com o Pokalande, sa no me.
1: Eu vou ao decidir não usar o papel. Pe. OK, então a calou malelo. E ora, ora o que eu fui para em parte. Ora con ora wing ora pure Cristian. E ai man chu en a palla lang con ora pure Cristian. E vale pensar en eso. Ta i mo mo mailo malo malo wa mi ko. On fa po po ina kule un da umanga ya oku. Ah, me.
0: Aleluya.
1: A va pera que ya mo banco. E ora moi ro mero ke jang ole ole sa mai foi pouco. Se vali le ngang. Ai o te vali ti. Ya. O ni no ke se di jang o e ka u dia ye me pa la la. Ai, ta i ni mo bon ba lo le ti. O ro ngam do to. Yo na na ma ke mo e o ai mai mo le o.
0: Ah, ya vinga.
3: Ora vinga ngore ore maunga kuspa ia. Ai ka mai sa ili mo mor ma lo le tu mo na me to. O ma mai le me u ma nga. Ai sa mo ya so mo le u. E le u ma. Au me nga ki me lu ko ma. Ya nga mo le ya se su lo fe. Na fo la na ko lu ko ma.
1: Wa ke le an me la ni.
3: O.
1: A la ka po le sente ma lo tu ko ni na. Ni ba ya so ni. Ai kuso le ki ma au le manga mo boni mai le usu. E sa au le le ma au le di ma bon ma no le tu ma la nga mi o ko. O me a u ma la e ma la ga oi e fa o popo mai.
0: Sa ro
1: ke va pa kuso ko. O le la e ba u ai la ma u i ai. Wa fa ba gu ya na u ma ni.
0: Sa ro boi ma la fonu.
2: Ei fo na so u se ma u.
3: I can't remember who's for you. Kill your mouth for you. How awful. I can't for the root. Oh, I put him in the king. I'm for your king. You want the lot of money.
1: Yes, I'll
3: be. Yeah, I'm always for that warfare this year. Yeah, whatever. No more.
1: Oh, yeah, yeah,
3: yeah.
1: And I'll be sitting on my was of my lord.
0: No,
3: Ia kuja ele ia no se malu, ele se cupe. Aí pe é só pa po nesse tique, ele se foi tique.
0: Oh, okay. Oh.
1: Ia um bom, um bom.
0: Oh. Ele é mais sangue já, ele é o caro do tu.
3: Como é? Eu vou chamar uma para o som aí, mas se não ela vou falar um pouco, vai só se for o Juan do. Sim. Eu vou começar mesmo com o Juan do. Eva kwa vo fa la ki ki po e vo kale la ba vo picking moment.
0: Eh. Ave le picking sing ya.
3: Yo e anda kwa lu su para vo ya me so me lu su ka sa u tike lu su para.
0: Eh.
3: Ah ya. Ya. Ai sao o fa peso o si aki vo e si aki ku ma ko ta mai fo di tike.
0: Eh. Ai le me se kupe a ara u fa o ga.
3: Oh. En mo wan pongi. Eh. Ya eso fue el loto de Lisias. Sí. Ese ahí se me movió y le pongo ese, ¿no?
0: Sí, oh. Ok.
3: Haga de aquí, no, no, no, como huele agua feliz.
0: Oh.
3: O venga si fue un humano.
0: Sí.
3: A esa agua aquí fue un humano. A esa agua un mal arte fue. O que me huele un milión.
0: Saol, oh. Todo.
1: Ai ko kiki a
0: mo mo mo ke fa ya fo far sharko o ro
3: ai ai a ko ko ko wangu mela ko wangu mela ko se fu mu
0: ei
1: wa
3: ai mo ko e duo se fu mu mela se imai
0: ei
4: I'm going to go to the hospital. Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya lo voy, ahora me voy a... Ah, ya lo de Hawshire, ya l

0: e unha masini tampang ie unha masini
1: e
0: kupe e unha masini unha la po mo mo mo
1: e
2: mo mo mo mo mo mo mo
0: mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo
1: mo
0: mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo
2: We only late to fall.
0: Why for a fool only late to fall? I would have for a kumukumu, my thing. I'm a young man.
1: Walang po dyan ang kaamoy ng sakit. Oh. Dela ang balok ng mga lamay. Lamay ng mga lamay. Ay, falo ko
0: ay kamay
1: may siya ikaw siya kaya kung meron Usale usale ma yeri fika ko pokara mi ka kon ngole ira fianga ole o lotore le pa opole aro ma ro ka i por kikia campaign mi ya wa advertise bi le le le le nas ko
0: o ma ro ma
2: ole e ile everything ka ko
0: ole le le le nas ro de ku ya so ngal la belanne Ore la ama ganga le lo koi marketo nga luenga.
2: Ya e nga.
1: Sa o.
2: Sa man ka nga ka e yo boi nga so.
0: O kere ga ga i wo wo.
2: Ta ka mi fala.
0: O na na le ko o kere nga luenga ko e algo i un marka o o me.
2: O lo
0: ko e algo i un marka o fale. Ale fangang ale algo de pau ahí ale algo de un mo kwa kwa. Ya,
2: ole pau ari mo kwa o bar ka mo ka.
1: Ya.
2: Ya, on me va de
1: ale ma rure ya. Pe ma fu mo. Pe ma fu mo kan ka pixin. Da ru un ka pixin. Ya
2: ole sin a.
0: E mo ya ole pau ale fa yo. Ah. Ya ne ma fu mo ka ka ne. Ai ka ka mo fu fu a fa be wa ru ru pau. Ku ira ro ta wo me ai.
1: E.
0: A fa pe wa ru mo me ai ma pa wa. Ku ira ro ta wo fa ni. E. Ai ro ta wo fa na uma u wa te ne ka. E.
2: Sa o de sa o. O me ma le. Mo ka fa yo u ma ni ma ka wo me ha so
1: ya. Ya ma.
2: Ko mi de ku ma wa.
1: Ya ya ko nga ma ro ro ra ko su bi yo nga re va so le mo vinga ra o se ki. Ya ve. Ai lo fa ra. Ai lo fa ra se ki Ay ay le rofo ngara nga oy.
2: Bak war kana le sku iga. Te na alfa figere o afa. Ma enfer me lang sa wa kabe. Ya wa anga e malu. Ya ola bara e de bonki go pe ma.
1: E ba nga yere sa nga fo wa le me nga maro so ku fo ka bakki. Era un kaka ngo fo, era ngo fo porki.
2: Ah, ma no fo yo sa ba ku fa.
0: E de fatela la kufa ko ka kamativa um ka ke lo arta na ta fuera la mga um yo ma ta ta de no e
1: e ma ma
0: ya ta ta ku ku so so es fampia e de ku wala e ku ye ko ta wa ko ya ni
2: ya ha ya ma ni si na de wa e a fugi o le busque le al malo le al lo to le voy esto a malo la si no mo papi no a to fue ku ku fue me ngai kana ka ye ka ba wa ai ro ba
1: oh ay ape ave fe forza ay ni si ave fe forza
2: si a wa ve ya a ma ngai ya ke le ma ngai ya ke le ai ki ya o ke ma fo fo o fa pe ai e ping is fa sa ai la u ma ya ka ta
1: ai
2: a ka ma iskapa
0: E. Ai, mo vai falar, vai falar o
1: cacique,
0: é um vi. Ah, não. Ah, não, mas mo vai
3: Ala
0: sa ko mo. Le ai wa so a ko a
3: Yeah, so if you have to tell it, but we'll never have to.
4: Yeah, so if you have to tell it.

0: time. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho iki pe malolo le Tonga tope ko flipo motulalo mo ngongo a homoni te ko ni wo fulo si ulai o ku tau te wa tofoki ki he fili fare ale ko ya no silani he mai na ko nove ma ka ko me ai ni ku asma he nga hi a honi kana ha ha molo fia ia he ku hiri ko ngo fa e fo politikale la la he fonuani a national pe mo leipa pe na si si ke te sio o tukuang e ta haia e faha ina e iai, ka e kolosia ki a fai fa politikare e taha. Pe pe e foki mo e ngahi kolo ia, mo ngahi vahenga whiri, na e ilonga pe e feitu na nau nofo ki he leipa, ia e ngahi feitu na nau nofo ki e faha i national. I he teo whiri koini ki nove ma, ku asimai e kau me mi pa ia, na nau fuafufunga e ngahi fai fa politikare kehe, ka ko nau kolosi. I hawhataha a e New Zealand First na whaia i he whasinga wike e koe ni, na e tola he ni, na na osi tu o ki nao tolu o whawhafunga i e whae national, pe ko e whae reipa, ka ko nao kolosi mai e ni, o kau ki e whae koe a New Zealand First, kau he ni a Stuart Nash me e whae reipa, whawhunga wholoa e whae national ka koe kukailani ko Alfred Ngaro, pe a mohare te hipango brownie, e whae ke eke, pe ko e hana na umawahe ai me e whae whae politikare na anau iai, koe tāria na pehe, na nau nofo i he kaveinga, moe mahu inga tatau, ka koe whaha i koe na nau kau ki ai, ko nau whetukutuku ki nau tōluia, me ngā hi kaveinga, moe mahu inga koe na anau o ai o tuu he politikare. I he kuo hiri foki na e tuu e whae reipa, mai kakai masiwa, moe ngā he whāmiri, e aho ni ku hange e nia, ku takta hau ku pea e ne whonu tokua. Pea i kai koe ia peka ku mahino mai ko hai, o ku tuu ke tau ka po i ai tangata ngā we, ai masiwa mo e ui tou mo e ne whanauri e kina. Na e langa e he reipa a e whare ke nofo ai a e ngahe whamiri masiva. Ka koe ni ku nau toi holoki pe ki nau tolu mo tuku hifo a e ngahe fotu utu ko ia. Ko e ngahe tāria me ki nau tolu koe ni na nau kolosi ki nau tolu o kau ki e whae koe ni a New Zealand First. Ian whae ke eke o Samuels fe kau aki pe mo e whae reipa na ne pe e ia kuhange ha me siu me. Kuo osi loka e mea kotoa ia o i kai ke toi whalaka. Pea nā ni whaonga i e whuirea whapiritania kuhange hataina soa olokuong. Ko uhinga ko aia, na e uulu kotoa mai ai e whaha i New Zealand First Year, ke nau tuu koe konga beo te te watu ki he whirifarea rea o e tauni. I hono whae ke eke o taha kao minister a national fe kao ake ni pe mondo tuku a ki ko ia o pehe ko nau he me ka venga ngā wen na tari e minister Goldsmith o pehe o kui kai. O kutu ma o pehe national lia ko New Zealand First o kutu anaki toi toenga mo whafofonga motua. Na e ia ia mofuike i e whaasinga wike ko o si, o ne lulu ia i e whae ko ia ko te anau he motsau te, i he maalohi ko e ono po intolu i he mea fua mofuike, pe whafuafua kilomita e whanoa ki whakatoke lau o te anau. Na e whai e whakatokanga mo e wakai, pe a whapapau pe me i he kautaki, o kui kai koha mea ke whai ha whetukutuku. Ko hono whai ke eke ko ia e ongo mātua me i he kolo ko Mulion pe a mo Ken. Na pe ki na ua ia ko angai na ongo i hangi hafu ulori e nia, o ku lele whakalaka hake i hona loki mo he a ene uulu mo ne ngalulu. Na iai pe foki mo e hohaa ai kausai e nisi ki he aftershock pe koe hoa ni koe hiri e mo fuike, ka koe mea pe o ku mau na kilomita e ni mongo fulu maa tolu ki lalo fonua na nga lulu me ai. Pea kuna ufasio ha holo a kere kere mo e ngahi tafaki mo unga ka oku ikai. Oku tuu a e totongi ko ia o e lolo mo e pensini o ikai ke to e kakahake ki olunga. Pea kutui a e Automobile Association ko e anusilani e ikai ke fuulahi e ni o hangi ko e ia na e hoko he kamataanga o e tau. Ko ngahi talamu lolo o te eki ke sivi, ko hiki hono totongi ona pa anga e walunua ke talamu. Ko e totongi o e pensini i nusilani he ngahi ahoni, o kei tuu pe a e pensini hiwa taha ia he paanga e ua poin waluwalu ki he lita. Koe holo ia a ke ase niti e nima poin nima he ahoi ua walu koe kua toki o si. Na e pehe e whafofonga o e AA o ku ke i tū ta e paupea e totongia o e pensini pea mo ene feto aki i he sio atu koe ki he kaha u. Kua tū tū ni e taha o e ngahi ngawe anga i nusilani ke sivi e kau ngawe pe o kunau i he malumalu koe ia e whaito o kona tapu. O pehe tokua kua holo e totongi o e whaito o kona tapu ia pe a kulawa ke maungo fua pe to e lahi ange a hono whaka au ngai. Koe wa a ngawe koe ia ki hono sivi o e whaito o kona tapu i he kau aunga awe mono fo aunga i. O asia i e tokolahi ake a peseti e fitu noa, ai ka unga awe, ko nao fo aunga i a e faito ko na tapu lolo tonga e na unga awe. Na pehe pure lahi a e putu unga awe ko e niko Glenn Dobson. O alu ki olunga a e tokolahi, ka ugne tokanga i, o to e iai pe foki pe mo e fai kehe kehe whaka feitu, o iai e feitu uia, o ku kovyange ahono whaka aunga i. Fwasi pe me he sipoti he fwasi nga wike koe ni utau toksi tu atu me iai, ne i kuna e foki e olpere ki ia a airani whanoa ki he wata. Pe aku keitu uai pe a e historia e koe ia, a te eki ke i kuna i e airania anu sila he tau e tolua ko ho i Eden Park. South Africa na e whaato luia ke he noa a Weres. Argentina na e uafa ke tol tahaia a Englani. Ko e akapulu e nia. Siapani ko e tahanima ka e whaaua a Franse. Pe ko Australia na nimatolu ke hongfulu a Itali. Pe ko Fisi na e tahafitu ka e tol tolu a Scotlandi. I he whi auhi ko ia ki he ipu a mamani. Ko Hong Kong, China na e whaanoa ki he whaaua a Chile. Uruguay uaua ki he whaahiva a Georgia. Tonga uavalu Tolua a Portugal, pea ko Amerika na e uahiwa ki he uaua a Spain, Kanata uatolu ki he honfulmahiwa a Zimbabwe. Nga tangape o ngongo ko okumai maktautolo he aho mo ni te koeni, fatangape ke mo mau haolerei ko au flipa motulalo, tu au fatu.
0: All new Island Time. Hippie.